Lhanginans tata doje apa nin mlengchung pun de singiru potong tepa sa nangbor Lhanginan tau shuje ganden tepa sa nangsa

Laginastata Lunting ga tawang khnum ying odun shindun lerima na ji gelong jambo wang chi Kristo no jurwe churu choga dangsel me jig ma mutu ya san na honin ji shu ji ane chujim sang mo nin ane yangchin lam mo si dono gewe shabden kin rimu chi shabden nin yune kmolam dono san nang bo langina odeb ga lunting ga tawang tejnup dik mon bag lerim bana cha jang du dur langge chang ba nop du chu zen song dur langina da shu ji na hindi ga segyun ni chu ji injiga segyu lunting ga te liga san nang sa